0: Tazwa ngoma vapurukiri vandirika na vratu Musambiki mkati mshirungo chedo kama mchoshirive jeso. Bebe Armando Shimene, panguma jenyu jese ingana?
1: Inini nda gravari jaita makumaviri na ntatu.
0: Mm-hmm.
1: Sim.
0: Mm-hmm.
1: Makumaviri na ntatu.
0: Mm-hmm. Taupenyu kwenye?
1: Ate ojino. Mm-hmm. So, andipu kuvenga ni jana iji jirukubiku wa luwani.
0: Jirukubiku wa luwani.
1: Jichabikwa. Jichabikwa.
0: Mchakade.
1: Ntawa jakabikwa kare. Ndijona makumaviri na ntatu.
0: Oh.
1: Sim.
0: Uleva apa tukubuya apa kamutu mukati mukuda kuziwa mabasa enyo okuimba. Muna makole mangana mshimba?
1: Nini ndakatanga muna 1968 mshimba. Mm-hmm. Makore haiti pindei.
0: Mchakane.
1: Sini.
0: Mm-hmm.
1: Saka ndochinanga kuti ndakajija numa jine wanji angu kareku.
0: Mm-hmm.
1: Ntawa
0: mm-hmm.
1: magintare aya tunoli jaruare. Mm-hmm. Aenga chitu aoneka. Muno Msambiki muno.
0: Mm-hmm.
1: So vaya oneka maputo inga manera amweni vaenda Johnny.
0: Mm-hmm. Shivisa.
1: Si, agora tusu munomu. Mm-hmm. So tae shandisa magintaro ukuizwa ngomu ngomu o kucheka marata o
0: shirija.
1: Si.
0: Mm-hmm.
1: Uzata inga tuchi rijandushono.
0: Mm-hmm. Mchakade, kuleva kuti muna makole mazinchi mchiimba. Kuleva kuti pakupenyu wenyu muna beso, muna shpesero pana jikuata kana komponi jinengu kana empresa alipo anumbesa
1: ngozino toti shupa zaka iti ongo kuti itusu kuda kuti tinangananga ngo besero. Mm-hmm. Atina.
0: Mm-hmm.
1: Wale nduku nangandambo ima padoku nduchi bika ngoma iji juu kuda kubuda ngo joma gintari basa ajichilipi matekaladu jontoji.
0: Mm-hmm.
1: Kunanga tindaka mbozo to garapasi ndikati nyanga nduchi pochira padoku mashi padoku pano pochiraro ndikano kuti padoku ndiende saini padoku ndiende saini anto ndakazo kwanisa kukomesare kudini kutenga magintari limwe nga limwe.
0: Mm-hmm.
1: Saka wale ndukuli changu magintari mashi besero kuti o stado o ma empresario anada
0: shukunesa. Mshakade, mkati musulimba chukwa tusu kama tino peke jandao, kuna mtetembe wese kana muimbi wese, anova kama shisia makwancha aki muda vijana, tuka kama vazinshi, jotino tende tusu kutu vazinshi akutupurukira, muno Musambiki, muno Msofalo, nojimweni provincia, kwa pi mtetembe anova kama shisia makwancha, tuka kama wakupuke vanajo, vanude kama kumubesa. Makwancha
1: muda vijana. Makwancha muda vijo, ndina gwanja limwe.
0: Mm-hmm.
1: 8, 5, 50, 80, 323.
0: Pindanije.
1: 8, 5, 50, 80, 3, 2, 3.
0: Oh, já cadê a casa?
1: Sim.
0: Já siga. Agora, Baba Armando Shimene, imi mananga kuti muna makole mazinchi muchimba. Nuzia kuti pakupenyu kwenye makabona vizinchi kama usho kusiana siana. Kazinchi kwa asho pakate pokuimba. Mungati vuncha kuti jingaita basi kupona basi uchimba muno Msambiki.
1: Wale zinonesa kuti upone ngozo kuimba basi. Ngo kuti apana besirura unga wana kunja. Jaki kuda kuti uwane manera kuti upone panyumba.
0: Mm.
1: Ntao, zinodaka ja kuti ma empresário ou chuana ma contrato. Mm-hmm. Pelo menos uma fim de semana ou chenda o colijao pa gungano assim para kuti vidino wane maneira kuti upone ntisona.
0: Mm-hmm.
1: Warisuruku nessa kuti ma empresário ne quase estado ati chato nangi kuti zvino nessa
0: musoja mikira tofungwa kamale
1: musoja fungwa agora zvino nessa dimensi kuti tiwane besero rakadaro.
0: Mm-hmm.
1: Sim, então quando eu te uponho eu gosto que imba mesmo, não nessa, não nessa.
0: Joga da casa, Baba Armando Shimene mukati mushirongo chedu zvino kamuta kumupavhe apa imweni ngoma ngokuti shirongo kamushinetwa nomumbo nomabuyo nozvisinzika musho kusiyana siyana mumbo zvokati.